Nalika samono lagi ngarbeni nalika preksa gajah titiane Bathara Indra kang gedene kagila-gila amarga saka wedine banjur jerit suara